nao koe joi. Vali nao koe vinamba nao hoi hale. Narari loa tingai nao. Ni vali kati doa ka munu ngaze hoi angi. Eka. Narari loa tingai nao. Kanila fama kile fa munu ngaze ningi zailahi.